0: Ko te pangare te tu tatu nuti nuti a ati angani. Ka komo komo ako o tatu akoni nuti ta inuti ako kutini pera teia.
1: E kura, nuti i te reo Māori.

Welcome back. It is not a... Na, teta e... No tiu ki te mataramai te e upito mai te pākini. Ma arukoto te e mea chau ki ngaro ora uki e norongai te TV ko Russell Harrison. Mātou i uki e re koe ana te ta e Lotto Presenter. Nā uki rea e te mata iti ruatawa sini e tenguru maiwa. Mata iti tenguru maiwa. Te e tere tona ka aeritika e ia ki tūki. Nā ra uki tupu te i rutu ia tune mata I te rūtua sene tango maiwa. Ke te area I tōna tuatau, ia ia e tiruto e te customs, te arara e ka ere I kakirunga tōna paire. Nāruto e te customs, tu eru I a tāna pek. Ke tēne I mai te tāna pek, I ono I a block koro. Te karanga I ara e gold bullion. I ono I a pā, ko uko e tau a hau mea pā koro ara. Tere atu I te a ane tau sini tāna. I tōna okoanga. No tau arare I okoe,

0: Ronnie, ke tuki, ke koe te Comancheros International Commander. I nga rau ki tra mawangarei, te ra reagari I iri e kakenua pa I te iretanga I umere te o te kore kore roa te pākau I naro tōnei te nuti. Kore kore roa. E roa mata iti muri mai, I rato katoa ia tiunu, taina e te ta I kore rumotu. Te I kore rumotu nana, roko mai e te ta e, e akara I e tona role, e anga anga outana, anga atu e nga te, ani, nga te Ministry of Justice. I rato ia tiunu, roto sini e rongo uru mata I. I tere ra te me, I tona saina anga ia, mea kua veti I ana ia, no tona criminal record. Kararau ki iata mena, te rā pākaua nei maui e iruamata I ti topak. Ia I e maui koe te international airport e rei ka ere e ki Tuki. Kararau ti ri iata mena ki nua I tāna vet. Taua maramara e tōna utianga ia e te taina I tāna korerumatu o, no tāna anganga o. Te rareiria, ki te ia mai iria rei, ko te ia o ki te raru raru. Nai rea, e ri mamata iti, me roto mai e tiunu, rūtawa se nirunga o mata, te me kiroto e tiunu, rūtawa se di runga o ro maono, e ri moana mata iti, tūtakina ia e on full pay, e oti, ko te tumu, me te karanga I o kia rea, until found guilty ya. No rea, tarauke ko te ia tuanga, o karanga ia te ara e HR. I tōna taina anga e tara kōrero motu nana, I te mata I te rotawa sini e rongo uru mata I no te anga anga ounana ki trakotu I te uteke a tānanga. E family court navigator aia I roturua. A karangatau I ara e aire te tū, e aia te tū navigator tānei taina aia. Mi te miara uke ara e, e kua mou e, e rua mata I te topatu. Mou e koe te apu karrao ki e, ona utunga. No tarau ki ara e, te tiki ara e ki te tuatau e tū e I kumoe takawang. Ae, e itu rua mata iti, I tū e I re moe takawang. E o tiri, e itu mata iti, te unanga ui a ara e, ko e te kea te e tioki. Hare, mare e re ki tū e moe takawang I kitana I meire e, ko tara mea tioki Russell Harrison. Ko te e te uiang. E re mo mata iti, on full pay. Ai ko ua ke tara, ere pa auria, ere karangu ki tawe o, ngari ka pa tawe te ere rawe tara tutu mea anga taukure mi tara, particularly uki rea mi tara uki rea family court navigator. Ea, karangu e tawe rea o, nga tawe ua ke te ngai anga anga mi tara, tutaki ni e tawe 5 years full pay. Awe toe. Anyway, te o teke, nga orawa ua te a, te ia koto e anga roti e nuti, tara awa akarunga mai te ia imene, te isuna kia ni oe, te me teke o menu koto e te o teke. Te re tō te nuti, e runga I te 531 PI, pimo no kuki arani, te reo te isi tangata kuki arani.
1: I te ia pupungi e akarunga rungu mai ni tātou rātio, tōngapurokaram te rito o te nuti.

0: Kia ora tātou katoa tuku te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto I aku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Ko tome te mate ko tu e te roazu ki te iti te to tato nuti no te atangani ko Jeannie Peratea. E te pōma anaka I tapakini ko rawe I atu te kiri te kānawa Song Quest ki Wellington whanganui atara ki ko e te Michael Fell Center wa autu atu te ta e tauri area e te nguru mai wan mataiti. Nā o te ia tauri area ni ko tāna tāre ni I rutu I te ia Song Quest ni no tōna reo e counter tina. E kutiria te reo te te iro atu I rutu I te tuonga imene a te taniteni. E ko karanga I a rei ko te ia reo te te ni ka ai te te te rira ki tō te waine contra alto me kare mezzo soprano. Ko te ia tauri area I reo ko Sam Mataele ko autu atu e ere ere mongoro tuwa sintara first prize. Ko te rua te runner-up ko peke atu I teta e mapure e rungo uru maturu ona mata iti e soprano e ko Sarah Malham no tauranga mai e. Peke atu ia e rungo uru tuwa sintara e ko te turu iria ko Sam Downs e rungo uru mai wa ona mata iti. No tamake makaura o nei te rira e tēnā aia. Peke atu ki aia. Peke atu ki aia tengo uru mai ni matau sintara. Tēnā mai a Sam Mataere.

Ite nei te roto tātou I te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Koe e oke te nūti no te au mata ki nanga mai. Ora toru I te mai ata ki te ora a. Pimonu, ko ki airani.

0: Kia ora tātou katoa tuku te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto iaku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.

0: kotua te tete i māma ke mua i te akawaanga i Rotorua District ko te tia i putuma i te pākini. Kua tukotu e a nā roto e te tae pūao mere a te NZ Post e toru mo ina rikiriki akari cannabis. Ko tarot ka te rongaanga o te West End Dairy i Rotoru e agent ugitia no te NZ Post i te pāko i roto i te pūao ne. Kara au ki rātu i wā iana ko ermeita kua kari tarawa ki an tu rātu tarot ka anga i te pāko i roto i te pūao ne. Ko te koto e angairi a te mama, o karanga ea rae, koia e recovering drug user ea. Tau tāpakari ea I te kimi I te tairāwinga nōna kia. Mataramai e noroto I te ao taii. Aka mata I eria, I te amani, I te kimi anga pōpinga nana. No te tauturu I te awaronga maki, no te mea, ko tōna taukete, ko mate ea I te cancer. E ko te ea akari cannabis nei, tānei tāanganga ai I mua ke e ka mate ea. E ko tia māma e ria, ko akamata mai I tia kemi anga pōpinga nāna I roto I a okotopa mata I te rotawa sini I rongo uru mā toru ke te marama titema rongo uru mā a ai e ki te ia mai e ko tia tāna anga. Ko tia o mo ina rikiriki I ria o te ao akarini rongo uru meo e te anere meo. Rongo uru mā rima tāra ke te rua anere onongo uru tāra te ao mo ina akarini. Tāna e okone e tere atu I te rima anere rongo uru anao customers. I tauturu ea. Ki oronga iria te chachi tōna utunga, akamata mai mei te taingo uru mawaru marama, topa mai ki te taingo uru mā a no te mea kua mareka te akawa angarae kua tīmata aia I te tai au rāwinga nōna kia matara mai e noroto I te addiction ko te tuko anga upinga iria te akawa anga e itu marama home detention ko tōna utunga ia. Ko te upangare te tu tato nuti nuti a ati angani. Ka komo komo ako o tato ako ni nuti tai nuti ako kutini pera te.
1: Te kura, nuti I te reo Māori.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: What you want to let to have a male to Vasa or Tato Tosil Fai, Ilmang of Tosso, if only his phone. Fatalo Fatual, Mamalmal Paisa, Molo Fafongata, put my little lata and offer lava. My lolly say for Malang in ma. Which my lolly Fafonga, Telfonia, Lima Tolitasi, PIPM, any out your room. Ilia Solu was full fire, you lie, Luafelus Fulono. Lato Ilo Rain and Tangalong of Lawinga Okilani Pul Oakland Transport, ye a one or passi Okilani Sauti. Ole aswia ilea fufuanga fe malanga inga atangata ala utele au taapena li talaino le ala vaifowo nufo hafi tutono le ai poli city rail link. Elimes fu lima awana opasi ole ufaya yele neitu esuenga na yefai ngofio nufse otai au nanga tau fe malanga inga. Na faalia li suipule le tuumau ya Stacey Vanderputin ole neilo ilonga ole afso osani manaonga fo of malanga ya nuupo community si sauti au kilani mauna iaile tuotele faonga pasi manufo hafi. Ole faa moe moe ete tala aloa iale city rail link is Samuel Neitau Sanga. Na maalone ali itonga of Samuel mataele ili tawanga pese faa opera Peter Silio na tele ya Aotearoa na esito na ina tianeing. Es fulu iwa tausanga ole matua ole ale I talabou na ye mawaina alfa ilonga tupe lima es fulu afe tala ili tauvanga ale Kiri Te Kanawa Song Kwesi Wellingtoni. E au fia ile au so saa moa o faa manumo Jordan Fonutifu I maono na la mawaina le tolu afe lima salau. Na faa aliele nganga faa aftayo mataele ile nei ya vanoa ma ye ta uwai ole nei tauvanga o se faa vai malosi le moia e tuputupua e ai ila na taaleni faa musika. Na faa aliele sui tauvafou ole National Iri Mutaka ya Dr. Sabine Latif ole ngalue malosi ma vanoa le lei o vaenga tonu ye manu yei a inga malanga maifafo po migrant families. O iyo si faufau tua poto olo ntupuanga I maifiti sa masari unpalo tolo na ainga li vaenga le leipa. Ai sa iye ta ua le taula I pole nationals focus ole aso sani ya tia el tumau a inga. Olo ntali tonunga ole malosi ole faa sinumanga o tangata pasifika I tutonu ole national e ta ua tele lea ili fausia ino fainga faa vae shaping policies e si iti ai ilunga lea tunu umele mativa. Faa na wilo mai ele malo ole afainga tali nuanga New Zealand Australia faa pia fiti se hawa noe awai le fia ngengo le vasa ole file muu po le Ocean of Peace Alliance. So atalia le pale mio Christopher Luxon le tau tonga le vao fiti ma Australia e avema pa anga faa fita fita. Tala fia ngai le lei ma le awai faa atasi o New Zealand ma ila ato wile fia ngainga. Mwole pui pui ya malo isi atunu ole Pasifika pe afaya mali li e Australia ma fiti. Saunol minister al pui pui nga ya Chris Pink. Watula imali ne ya vanua mwole faa lauteleini ol nga lue faa atasi ili Pasifika. Au faa mnatuina New Zealand, Australia, fitu lima tausanga ole lafea ngainga. Rovitu una imuni yao msa ili ili malo petata una awe New Zealand ili Ocean of Peace Alliance ili fenga inga fomu ili pui pui nga ili Pasifika na saini ya fiti ili vayasonei. Beita ina faa alia isi tasi poto faa ptoe mtao ptao pui pui nga faa pia au le iyoe ni usila jitao ntanga ima mao matutu ile loto ili faa tutao pe yeni ana ala nga oa mani tomai elango lango aya na paa anga pe afai etu ule imesi faa lewelewe faa fosei. Na faa alia ili profesa lango lango associate professor ole investeo mesi ya Anna Powles etutao na ilo ilo tutoe ni usila na mutafa yoi mwole neifea ngainga. Wale tala faa iu faalia ili faufau tuu tau fifata wa inga motangata Maori, Foreign Affairs and Trade Advisor ya Hone McGregor fai mai, ole malienga fifata wa inga sa oloto olvaha New Zealand ma initia, o se failonga lelele mo pisinisi ya Maori matangata olo awinato alato olo waifafu. O pale mia, ole pale mia initia ya Narendra Modi, sa hii au kilani faingo olvaha yaso na yesi itia mafaaya ina, le so otanga alo na tunu umati New Zealand, isi tūlanga faa paa anga wa umo na faa taoto I panga. Umisa McGregor sa malanga faa tasimu official malo New Zealand, ili tali nga malo ili asia singa ali pale mio initia I New Zealand. Sa mo telefona uli ne yaso manu telena utapua inga, I inga pulea I Maria Makele tatuu, so ifua.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare Hawaii ki pamalo le tonga tope ko au flip motulalo mo ngongo a hongo full mafa ko ni shulai wa fe wa no ko a hon foki ku takuya ko a fafunu a flanse formanato a na hongo ko ya hofi a piko bastil pe a liu kawa ya ya no fo a ilo pe mo tau hiwa anga maheni pe ofale ya ni hiu pe ko tau ataina fakatoko wa mo tatau wa toko taha ko tope ko ta wongongo ko hoko ai ahi mai ko ia e pare mia o India ke ne whakaawa mai ia ngahi whainga maari e whi whakatau aki ke lau i miliona ma New Zealand mei India.